0: by the host and co-host of this program does not necessarily reflect the views of Cloud Media Incorporated and typical...
1: The views and opinions expressed by the host and co-host of this program does not necessarily reflect the views and opinions of City Radio, TMG, and Magic Group.
2: Iniaantog na ang Slabuwa Fraud, ang mga awit ay pinagmamalaki ng mga rehiyon sa Pilipinas at nagpapaalala sa kadakilaan ng pagka-Pilipino saan man sa kanyang bayan. Samahan si Marin sa Awit Pagkapi tuwing Linggo, alas 2:30 ng hapon, dito sa 93.5 City Radio, where every city belongs.
3: Mamapakinggan din sa Extreme Online Radio 2 tuwing Linggo, alas 2:00 ng tanghali, at sa First Radio tuwing Sabado.

0: Totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
1: Fake news yan! Mali!
2: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
3: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
4: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
5: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
6: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
7: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
6: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
7: Isang mahalagang paalala, kontra fake news.
8: Mula sa PBS,
9: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
10: Hala, totoo? San ka sumali?
9: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
10: Naku po! Juan! Scam yan!
9: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
10: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
9: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
10: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
9: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
10: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
9: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
11: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
10: Kaya huwag magpabudol, Bes!
8: Isang paalala mula sa
12: Media Communication. Ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
8: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
13: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
8: Sus! Sino naman magpapaluko sa ganyan?
14: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
8: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
15: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
8: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
14: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
15: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan.
16: Isang paalala mula sa Bit Media Communications.

0: oras na ng tunay na pagbabago.
1: Buong bansa nagkakaisa na
2: sa mga reformang lalong nagpabuti
3: sa buhay ng ating mga Pilipino.
4: Dati-rati ay puno ng krimen,
5: droga at korupsyon
6: ng Pilipinas.
7: Ngayon ay taas noon na nating ipinagmamalaki
8: ang mas tahimik
9: at mas masaganang bayan
10: na wagas.
11: Kasangka natin ang Pangulo.
12: Iisa lang ang bayan mo
13: at bayan.
14: Usilak, matapang, mapayapa
15: ang lugong Pilipino.
16: At sa pagbabagong ito,
17: sama-sama nating ipakita ang suporta
18: sa bagong sistema
19: na maghahatid sa atin ng
20: mas makabuluhang pagbabago.
21: Isulong! Itaguyon!
22: Sigaw!
23: No to drugs, yes to federalism.
24: No to drugs, yes to federalism.
25: No to drugs, yes to federalism.
26: No to drugs, yes to federalism.
27: No to drugs, yes to federalism.
28: No to drugs, yes to federalism.
29: No to drugs, and yes to federalism.
30: No to drugs, yes to federalism.
31: No to drugs, yes to federalism.
32: Oras na ng pagbabago.
33: Ito ang kasalim bago, puingat tenu.
34: Magkaisa na tayo sa partido ng makabagong Pilipino.
35: Para sa tinuod kakausapan,
36: ito ang panata ko.
37: Let's go!
38: Fair play 40. 32.

0: May grocery na bagong store, Adam Orellar Supermarket na, bagong tindahan na mas mabili na. Sakit na ulo ang lagnat, hindi siya makapasok. Mag-Biogesic para tanggalin ng lagnat. Walang sakit ulo, mag-Biogesic. Ingat ang damang-dama, pagaling ng lagnat.
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol has been generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang grocery para sa masa.

Luis Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Always Grocery, a quality grocery of Melody Mart Corporation, opening branches nationwide.
1: Gusto mo ba ng magandang sabon? Subukan mo na ang sabon ni Wally, ang pinakamagandang glycerin soap sa Pilipinas.

germs sa balat mo. Subukan mo ng ikalbo ang mga germs sa balat mo with Sabon Miwali. 15 pesos per box. Available sa mga sari-sari stores nationwide. Bili na!

0: bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
2: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
0: Huwag!
3: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig.
4: Isang paalala mula sa Beat Media Communications.

0: non-stop allergies, ang solusyon.
1: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Alco Plus, Alco Plus.
2: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This is Easy Hoga Stains, a champion dishwashing.
4: Easy Hoga. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new champion dishwashing paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat puso.

0: umagang on the go, Kabound! Pasko na sa alas 4.
1: Honey, gising na!
0: Pasko na! Isang malaking pamaskong handog para sa inyo, mga Kabound mates, mula sa aming Christmas station, Bound FM. Bound lang yan!

0: scent that never dies.
1: Old Spice. Get the scent that never dies when you switch to Old Spice sticks. All available on supermarkets and malls.
2: Bakit Ritemed ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Ritemed ako.
3: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Ritemed. Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: This show was a pre-recorded program and was done before the actual scheduled broadcast.
1: Ayan! We welcome you now sa program at 7-1 ng September. Late na tayo mag-start. Abang na lang mamaya sa ating next gam kung bakit. Pero bago muna maganda hapon sa ating lahat sa Luzon, Visayas, sa Mindanao. Nakikinig na yun sa Cloud Radio, Radio 2012 sa Pilipinas sa mga podcast networks. At bukod pa dito, mga media watchers, may bago na naman tayo. Iwang welcome! Eto, tatlo. Una, welcome din natin ang programa Media Watch. Siyempre, welcome po kayo sa ating programa Media Watch. Sa ating po si Kuya Wabwab. Dalawang taon na naghahatid ng balita ng media sa amin. Pangalawa, may bago tayo welcome na team song. Yan po ang kantang Invisible by MGK featuring Esther Dean. Abangan na lang mamaya sa ating short talk kung bakit. At pangatlo, i-welcome din natin ang ating bago natin kasama magkakadit natin ng non-stop balita media masama po ninyo buo sa Cloud at Radyo Kabisig. We welcome you sa ating mga nakikinig natin Bound Mates sa Bound FM. Bound lang yan. Ayan. Beat Video Communication shoutout sa inyo and thank you po sa inyong pag-welcome sa ating programa. So now, tatlo na tayo magkakasama. Kaya patuloy nyo pa kapakinyan ang ating programa sa Cloud Radio, Bound FM, Radio Kabisi 1278 at ating mga partner TV Cut Network sa various times and days. Yan po yung mga sumusunod, ABM Balita 24, BS TV, TNP 24, Reporta, MOC, KSCP, CBN, International News at PBN 24 various times and days. Please check your electronic programming diet at yung mga digital TV boxes or sa website ng kanilang networks kung kailang ipapalabas ang ating MiWatch TV Cut. Random time yan at various times and days, syempre. Ayun. So yan, kasama nyo po ako ang inyong Kuya Wamwam na naghahati na balita ng media na masasampo nyo from now. Mga kaibigan, may bago na rin tayong oras ng ating programa. So every Saturday po, every 2 to 4pm na po ating programa, habang training ko naman 3 hanggang 5pm ang ating programa. 2 hours na rin po ang ating programa. Pwede nagawa na rin ako kung bakit 2 oras na po ang programa instead of our usual 1.5 hour. Mamaya pag-usapan natin yan sa ating short talks natin mamaya-maya lamang. So, ayun, grabe. Daming ganap. Ayun. So, ano pa? Mga kaibigan, ayun, welcome na po kayo sa ating programa, syempre. Tadala nga rin mga dapat nyo nga abangan sa linggong ito. As usual, meron pa tayo mga balitang minyo masampo nyo. Syempre, lagi natin kayo update sa ating mga latest updates sa mundo ng media, syempre. Sa ating media news mamaya, pag-uusapan ng different types of media, alamin natin ang iba't ibang uri ng media na lagi natin ginagamit sa pang-araw-araw na buhay. At mamaya, muli nagbabalik po ang ating Media Watch Polls. Alamin natin kung ano ang tanong natin mamaya. So abangan po ninyo hanggang dulo kung ano yun ang tanong natin. Nagbabalik siyempre. Abangan na natin. Plus, meron tayong Mio World, mabilis ang balita, Family Watch, and lastly, your happy hour, pampatawa, pampasya mga kalokohang at nakakatawang moments. Ayun. So, abangan po natin yan. Lahat ng yan dito sa ating programa. Okay, without further ado, umpisahan na natin ating programa sa ating mga nagbabagang latest video updates. Umpisahan po natin mga Mio Watchers. Sa kakatapos lang na Bangsamoro election, nag-cover po ang iba't ibang mga news agency ng mga nangyayari at mga kaganapan sa mismong Bangsamoro election coverage. But, mga kaibigan, unlike sa national local elections na kung saan marathon ang coverage, sa Bangsamoro election coverage naman ay hindi na marathon, pero a-update siya syempre oras-oras, syempre. Bukod sa, ayan, so sa Bangsamoro and sa Barangay SK elections, oras-oras lang yung pag-update na kanila sa iba't ibang news bulletins. Pero kapag national and local elections na, kapag election ng Pangulo or mga senador or mga something, doon ang magkakaroon ng marathon coverage. Ayan. So iba't ibang mga news agencies na po ang nagko-cover ng mismong coverage. Kabilang na po dito ang mismong gobyerno. Ang inyong integrated state media ay nagkaroon ng special coverage para sa mismong hatol ng bayan Bangsamoro election coverage.
2: Habang sa News 5 naman ay nagpapatuloy ulit ang bilang Filipino supremacy, but this time bilang Filipino Bangsamoro ang ating ginawa natin noong nakaraang Lunes. At saka po naman ng ABS at GMA ay may special typically na graphics para doon instead of kunin din yung halal and election brand ng Kapuso at Kapamilya. So may kanya-kanya din silang brand instead of kuha din natin yon. So yun. And as usual, may oras-oras ang mismong election coverage bukod pa dito. And ayun. Normal pa rin pa naman yung program. Hindi ba na sa PTV? Siyempre, dahil integrated state media. Ayan. So yun, congratulations sa ating mga media networks natin sa matagumpay na Bangsamoro election coverage. Ayan. Amantala naman, kasabay ng Bangsamoro election coverage, napapunta rin ang pinakabagong programang handog ng GMA News, ang Usap-usapan What We Know So Far, at napapunod na nitong Lunes, September 14 ng gabi, 6 p.m. sa GTV. So narito ang mismong statement mula po mismo sa Kapuso PR. Sabi dito, GMA News launches verification-based news and info show Usap-usapan What We Know So Far. Starting September 14, GMA News brings this program to GTV, a new 30-minute news and information show every Monday to Friday at 6 p.m. powered by Team Totoo, the network's roster of seasoned and faceted journalists. The show delivers the biggest and biggest news development while putting 20 claims, viral posts, rumors, and breaking stories to the test to verification journalism, investigating what is true, false, or unclear while keeping viewers updated as facts develop. Conversation is to follow. Usap-usapan What We Know So Far delivers news in a bold, punchy, snackable format made for the way audience consume information today, while staying true to the GMA News brand of credible journalists. The show features a line of segments that brings its verification-driven approach to different kinds of stories. We code, we chat, and here is the answer that the show's flex. At the heart of Usap-usapan, GMA News seasoned journalists or mas kilala bilang Team Totoo, who will bring experience and expertise to every story. They check information, verify claims, and pursue the facts, helping viewers make sense of what's trending with timely, accurate, and credible news. Kasalukuyan napapanood ang Usap-usapan What We Know So Far, weeknights, 6 p.m. sa GTV, bago po yan ng 24 oras. Ayan mga viewers. Kaya, congratulations sa GMA News sa mismong premiere ng Usap-usapan. Ayan. Samantala naman, ito lamang September 12 at 13, sa Duterte na Collegiate Elite ang nagkaroon na ng opening at start na ng mismong panibagong season. Sa UAAP nitong Sabado, September 12, nagbukas ang mismong opening ceremony kasama ang guest na si Glock 9, si Vice Ganda, Beanie, Baby Dolls, Darren Espato at iba pang mga singers. At ang mismong host ng mismong liga ay ang FEU. So, ang tema kasi nila ay FEU din. FEU. So, ito ang ibig sabihin. FEU means For Everyone UAAP. Ayan. Now you know. Sa NCAA naman, ayan na nga po. Officially, kapatid na po ang inyong NCAA. Ayan, nagdaraw sa opening ceremony sa Free Oil Flying V Center. Yan sa San Juan City. At ayun, dinonsa nga ang mismong NCAA NXT or NCAA Next. Yan ang pong binakabagong channel na kung saan nagpapalabas ng NCAA games and content. So makapunod dyan sa Siglo Sidelight via channel 264. Ayan. So also nakapunod yung NCAA sa RPTV habang yung UAAP naman, One Sports naman siya. Ayan. So yun, congratulations sa both UAAP and NCAA. Samantala naman po mga viewers. Speaking of UAAP, bukod pa sa mismong opening ceremony, inanunsyo din ng UAAP management na ilan live stream ang mismong first leg ng mismong season 89 sa One Sports YouTube channel. Sabi dito, UAAP hopes has the palm of your hands. UAAP season 89 Collegiate Hoop actually coming straight to your screens as the men's basketball tournament along with the opening ceremony here that competition will be streamed live and for free on the One Sports YouTube channel this September. So pwede naman mapapanood ang mismong live stream na yun sa YouTube channel One Sports. Ayan. Samantala naman po sa kampo naman po ng Kapuso, ay may mga bagong programa at may mga nagsi-season break. Unahin po natin mga bagong programa. Itong Sabado, opisyon na po na i-premiere ang Barangay Love Stories TV version kasama siyempre si Papa Tutut na napapanood tuwing Sabado na alas 4 ng hapon sa GMA 7. Habang din itong linggo naman, dalawang show naman ang nag-premiere din sa Kapuso Network. Yan po, ayan, The Boys Kids brand new season kasama si Dindong Dallas at ang mismong backstage host na si Gabby Garcia at ang mismong mga coaches na si Naglock Nye, Ian Constantino at Julie Ann San Jose. Ayan. Bukod po dito, pagkatapos sa KMJS ng 8:15, pagpatak naman po ng 10 PM, dyan naman papasok ang Gandang Gawin Vice kasama si Vice Ganda. Ayan. At sa GTV naman, sa linggo, mapapanood na ang pinakabagong showbiz talk show na Kalerks. Ay, dito lamang Sunday pala. Sorry, dito lamang pala Sunday. Ayun, dito lamang pala Sunday. Kasama si Bao Surupo, si DJ Jaiho, at si Ashley Rivera na napapanood every Sunday 8:30 yun ang live na live sa GTV. At pagpatak naman ng Lunes, yes, yun na po ang nasabi namin kanina. Ang usap-usapang what we know so far na napapanood weeknight 6 PM bago mag-24 hours sa GTV. Ayan. At bukod sa mga bago, may mga nag-season break naman. Ang mismo Saturday afternoon show na Wish Ko Lang at ang Sunday 10 PM time slot show na T-Pats On The Go ay nag-season break muna. But very soon ay magbabalik ulit ang mismong dalawang naturang programa. Ayon. So abangan namin yan siyempre. So congratulations GMA 7 sa mismong mga bago programa na inihandod sa ating mga kapuso. Ayan. Samantala naman po mga viewers, pupunta naman tayo sa mga kapatid. Dahil dalawang programa din ang nagsisimula ng umere sa 1PH. Ito lamang nakarang Sabado, September 12 na ipumili na po ang One Balita Pilipinas Weekend kasama po si Chicky Burger. At pagkapatuloy po mismo, siyempre mga balita ni publisyon hanggang sa Sabado. Mapunod yan every 11:30 AM ng Sabado sa 1PH. Ayan. Para sa tuloy-tuloy na balitaan at teleservisyo para sa Pilipino. Bukod pa dito, pinapalabas din ang mismong programa ng PCSO na Di Umuulog sa Pagtulong. Tampok rito ang mga kwentong gagalaw sa puso, magbibigay ng pag-asa, magpapala sa bawat pagsubok dahil hindi umuulong sa pagtulong. Papalabas po yan tuwing Sunday po yan ng alas 8 ng gabi sa 1PH, which is hosted by GM Mel Robles o General Manager Mel Robles. Ayan. So congratulations sa 1PH sa mga bagong palabas. Mga kaibigan, samantala naman po, pupunta naman tayo sa radyo, pupunta naman tayo sa gobyerno. Dahil sa Davao Province, muli po nagbalik po ang format ng 85.9 Davao bilang CHR format na kinikilala siya sa Republika FM1. Sa isang pinadalang earthcheck galing sa PHTVOOC, pinakita ang mismong TOTH ID ng RFM1 Davao. Nagkaroon din ang mismong ID noong nakarang 2023. Or 24 bago pa nag-rebrand as Republika Di Juan. Ayan. So nakita din sa ng WeWatch team ang mismo FB page nila na naging Republika Davao na din. Pero kami, karamihan sa mga posts na ngayon ay galing po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao Station. Ayan. So ito kasi ang bakit. Sinadala sa akin ni Sapiro kung bakit. Sabi dito, ito pala ang dahilan kung bakit may timeshare yung 87.9 Davao. Sabi dito, sa Wikipedia, its Davao station has relaunched back to Republika and the top 40 CHR format in case of technical difficulties from the Manila feed while maintaining the AM of Republika Nipon Manila in this frequency. Ayon. So yung ginagawa nilang CHR top 40, emergency format lang pala yon kapag di gumana yung Republika Nipon Manila feed. Siyempre pala, it was dead air. Ayon. So yun, congratulations pa rin sa PBS.
1: sa mismong bagong achievement sa Davao Branch. Ayan. Samantala naman po, nag-update ulit po ang mismong station ID ng DZMM Radyo Pitosay 30 na same theme song din po na kinanta ni Martin Rivera. But this time, para naman po sa kanilang 40th anniversary tampukino, ang mga testimonial ng ating mga host ng DZMM, patuloy na Alvi Alchigo, Doris Grigonia, Peter Musni, at iba pang mga personalidad ng DZMM. Pagbaba ko na po yan, everyday share with DZMM. Also sa YouTube channel, ang mismong kabuang station ID. Ayan, congratulations po sa DZMM. Ayan. Samantala naman po mga viewers. Binilita ng 24 hours ang tungkol sa isang exclusive report tungkol sa active attack school safety drill nitong September 3, 2026 at nagbigay ng paglilinaw ang mismong programa. Sabi dito, nais pong linawin ng 24 hours na bunga ng hindi sinasadyang pagkamali ang paglagay ng exclusive sa ulat ni EJ Gomez tungkol sa active attack school safety drill nitong September 3, 2026. Wala pa kami intensyon na palabasin na exclusive po ang natural report. Humihingi kami ng pag-unawa sa pagkakamali. So ito pala kasi ang dahilan. Kasi may isa pang nag-cover ng coverage na yon. At hindi po ito syempre exclusive. Ayun. So yun. Malit lang naman pagkamali pero ayun. Syempre, paglilinaw. Ayun. At samantala naman, napag-usapan din naman natin ang tungkol sa Team Todoo at sa programa Usap-Usapan What We Know So Far. Inilabas na rin ng GMA News ang mismong Team Todoo campaign, ang pinakabagong anti-disinformation at advocacy campaign na nilaunch noong 2024. At ngayon, mas inabongga na po ang mismong Team Todoo. Dahil dito, totoo ba? I-check natin. May nakita trending, may narinig na usap-usapan. Siyempre, hahanapin yan ng Team Todoo sa isang video. Eto.
3: May narinig ka?
4: May nag-share sa'yo?
3: Wait lang ha!
4: Hindi lahat ng nakikita, totoo.
3: Hindi lahat ng narinig.
4: Tama at wasto ang konteksto.
3: Hindi lahat ng trending.
4: Dapat paniwalaan.
5: Kaya ang Team Totoo
3: nagtatanong.
4: Nagre-research. Hinahanap ang totoo.
3: Hinaalam.
6: Dito tayo sa Team Totoo. Ito ang GMA News. Noon at ngayon, Servisyo Totoo.
1: At yan po ang Team Totoo campaign ng GMA News. Ayon. So with that, congratulations sa Kapuso Network sa mismong achievement. Ayan. At samantala naman po, magsiksik na po ang paitaan straight mula sa frontline dahil may bago na pong oras ang frontline tonight at una, ay sorry, frontline. Frontline Pilipinas at una sa lahat. So mababa na po, dito lamang nakaraang Lunes, September 7, ang una sa lahat sa bago nitong time slot na 6:30 PM kada Lunes ang gabi habang ang frontline Pilipinas naman ay 26:45 naman po ng gabi. Ayon. Sabi dito ni Medyo Media, bukod pa dito, syempre 90 minutes po ang mismong program mula sa dating 2.5 hours. This revised programming schedule runs counter to the trust of USL when it was launched, which priced itself for airing earlier than the two aforementioned newscasts. There will be no changes in the program's format and anchors. USL has cheeky and question and answer format and focus on national political stories and frontline BBS keep Cheryl and Julius Babo in its tabloid style. The primary reason of the shift is allow the entry of ABC Studios Minutes Minute in a 5:45 PM slot, though it is unsure that it will air fresh episodes or continue with rerun as it currently does with Kapamilya platforms. Ayan, so abangan po natin yan sa kapatid platforms ang Frontline, BBS, and also una sa lahat. Ayan. Tama-tama naman po mga viewers. Garahe muna po ang Arangkada Balita. Dahil nito lamang Lunes, September 7, hindi muna umeres sa PLTV 5 Media ang Arangkada Balita kung saan anchor ay sina Ninia Corpus at Jack Batallones. Bukod sa Puy TV na papakinggan din ito, sa DTM at Radyo Puto sa Isrenda, pati sa online streaming platform ng PRTV Prime Media. Ayon sa source ng Medyo Media at Press on Standby sa PRTV, yes, ang ating balita natin ay galing sa Medyo Media. Sabi dito, studio renovation ang dahilan kung bakit pasamantalang hindi nakapunta ng newscast. Mayroon pa rin naman PRTV Newsweek na pa rin ang studio ng Arangkada ang ginagamit. January 6, 2025, nung unang umere ang National Newscast na pinudos ng Philippine Collective Media Corporation at si Corpus at si Erwin Tubo ang unang naging anchor ng programa bago umalik si Turpo para tumakbo sa Senado. Nawala ng inulat ng bilyonaryo ang zero net value ng investment sa Media Servicio Production Corporation, ang joint venture ng Prime Media Holdings Corporation at ABC Corporation para muling inusad ang registration sa 630 kHz. Wala radyo sa instalatan ng teleradyo sa radyo, muling binuhay ang DCMM sa radyo at television noong nakaraang taon. At sa ngayon, inilamula ng DCMM teleradyo program na isusparin mismo sa DCMM Radyo Production 20 at sa PRTV Pamilya. Ayan. So, mga nalang natin kung kailan muli magbabalik ang mismong naturang programa. Ayan. Samantala naman, mga viewers, ay bago na naman po tayo show sa Magic 89.9. Yan po ay ang Rebel Friday. Sabi dito, nostalgia meets altitude. Kick off your weekend with Rebel Friday. We'll serve you up pop rock classics, alternative anthems, and timeless band tracks that demand to be played loud. Friday just got a little louder from pop rock classics to alternative anthems. The best that never went away and the music that still keep make you turn it off. Nostalgia meets attitude. Ayan. So, makapahinggan ang mismong programa Rebel Friday every Friday alas 2 sa tanghali sa Magic 89.9 kasama po si Benny Obana at Obanya, yes. At naipremiere yan itong September 11. Ayan. So, congratulations sa Magic 89.9 sa mismong achievement. Ayon. At samantala naman po mga viewers, tayo puro po itadako sa Media World. Ayun. Sa Media World muna tayo. Dahil sa Malaysia, nag-resign ang isang radio DJ na purely AI na galing po sa Fly FM, ang radio station ng Video Program for Hot na kung saan nagpapalabas ng contemporary hits in English, syempre. Sa isang statement, labi mismo ng Fly FM na nawala na nga po ang mismong Malaysia first with AI radio DJ na si DJ Aina sa Fly FM. Sabi dito, Fly FM and Aina, Malaysia's first AI radio DJ, have mutually agreed to part ways effective immediately. Aina joined Fly FM as part of the stages of exploration of AI in radio, becoming the first AI DJ to host a regular radio show in Malaysia. After careful consideration and discussions between both parties, we have agreed to bring her time with Fly FM to an end. We thank Aina for her contributions and for being part of the important channel of Fly FM and wish her all the best in what comes next. Fly FM remains committed to our listeners, our team, and upholding the standards and values of our brand. Ayon. Sa ngayon, ang Fly FM po ay nagpo-promote na yon ng isang promotional game na kung saan kailangan ulit ng panibagong AI DJ. At ang mananalo ay makakatanggap ng 2,000 ringgit. O katumbas nito ay 30,000 pesos. Ayun, 30,000 pesos po ang mapapanunod sa mismo magpipiling AI DJ suit ng Fly FM. At ito pa, maging kabahagi din ng mismong naturang station ang mismong napiling AI DJ. Ayun. So, abangan na lang natin yan on the coming next few weeks or on our next gap para sa updates. Ayun. At dahil doon, mula sa amin na balita namin tungkol dito, dito na tayo papasok sa ating next segment ng Media Watch Polls. Uli, nagbabalik po ang ating Media Watch Polls. At syempre na, ibalita nga natin ang tungkol sa pag-alis ng isang AI DJ sa isang Malaysian radio station. Ito po ang magiging tanong natin na yung linggong ito sa ating Media Watch Polls. Sabi ito, kung mangyayari din ang pagkakataon na magkaroon ng isang radio DJ dito sa Pilipinas na gawa purely sa AI, sang-ayon ka ba na makinig doon sa istasyon na iyon? Yes or no? Ito ang sagot ng ating mga media watchers natin dito sa ating cloud splash zone. Sabi dito, lahat ng mga sumagot, lahat ay no. Ayaw daw nila na magkaroon ng AI Radio DJ. Ayon. So, kahit anong opinion nyo ay opinion nyo pa rin. Para mahalaga, malaman din natin ang totoo. Siyempre. So, ayon. So, with that, ayon. Antayin na lang natin ang mga susunod na updates mula sa Facebook stage na yun. Kung sino ba ang mismong napili sa naturang promo. Ayon. Sa Thailand naman, ang BBTV Channel 7 o mas kilabilan Channel 7 Thailand ay magkakaroon na po ng pinakabagong look. Mga kaibigan, mula sa dating tatlong circle na dumidikit dito, may nakasulat ng number 7 in a Thailand form or Thai form. Yung parang number 7, tapos nilagay ng konting Thailand style ang mismong logo ng 7 na may different colors, variety of colors sa mismong logo, just sa tatlong bilog. And I hope ewan sa inyo ang nakakalala sa jingle na to na ipa-play right now. Ayan. And with that, ayun na nga. Magkakaroon na nga po ng pagbabago ang mismong Channel 7 Thailand at magbabagong bihis na nga po sa isang video na pinakatitito dito ay magkakaroon na po ng bagong bihis ang Channel 7 Thailand Discovery September 17 in a power mode and the new C7. So malalang, ayan. So yan po ang bagong Channel 7 Thailand under the brand of C7. So, abangan po natin yan dyan sa Thailand. Ayun, syempre. So, congratulations, BBTV Channel 7. Ayun. Ayun, balik tayo sa ating Pilipinas. At pupunta ulit tayo sa kampo ng kapamilya, syempre. Dahil mabago na naman tayong teleserye ang aabangan natin. So, yan po yung The Next Good Doctor na pinudus mito ng TV5 Entertainment. Nabalita natin na yun ay mag-crossover din at mapapunod din bukod sa Kapit platform, mapapunod din sa TV-CBN platforms. Sabi dito ni Telepinoy, according to sources, TV5 highly anticipated adaptation of 2017 US medical drama, The Good Doctor is set to air on TV-CBN free TV and broadcast platforms including E2Z, OTV2, and Kapamilya Channel. Starring Inigo Pascual, Ryan Andesillo, and Janela Salvador, the powerhouse series is slated for a primetime premiere next year. Siyan po ang abangan po natin ang bagong teleserye, The Good Doctor, sa parehong Kapamilya at Kapapil platforms. Ayan. Okay, samantala naman sa ibang balita. Naalala naman po ang blockbuster sa umaga. Ngayon, magkakaroon na po ng isang weekend version. Napapanood na rin po ang blockbuster sa umaga. Tuwing Sabado ng linggo sa TV5. Nito namang sa 5-6. Tuloy-tuloy yan, syempre. Tuwing Sabado po, 9:30 a.m. siya. At tuwing linggo naman po ay 9 a.m. So, pinaaga lang kasi ang airin na ng linggo ng 9 a.m. sa TV5 para sa mismo airin ng The Singing Lodi ng alas 11. Ayun. Samantala naman po mga kaibigan. And yes, yun na nga po ang dahilan kung bakit 6:30 na pong una sa lahat at 6:40 pa ang frontline dahil napanood na nga po sa Kapalit Network nitong September 7 ang Minute to Win It. Kasama siyempre si Luis Manzano. Ready ka na ba sa 60 seconds of Priya Kabantolo laban? Ihanda na ang discarded reflexes at lakas ng loob sa mga challenges sa muli pagpabalik ng Minute to Win It kasama si Luis Manzano. At ang upload yan itong September 7 at tuloy-tuloy na yan. Tuwing lunes hanggang biyernes ng 5:45 p.m. dito sa TV5. Ayan. Samantala naman sa Easy Rock Manila, napapakinggan na this month ang ating pinakabagong rock-oriented show, tuwing linggo ng hapon. Yan po ay ang Power Play, which is all about rock hits and everything rock, syempre. From the classic rocks hanggang sa soft rock and ayun. Everything rock, siyempre. Alternative rock. Na siyempre pang classics pa rin, siyempre. Napakinggan po yan sa Easy Rock every Sunday afternoon ang Power Play. Ayun. At bago tayo dumako sa ad break, may bago na naman ulit pong handog ang inyong GTV. This coming September 28, Lunes. Yan po ay ang Chika Card, ang pinakabagong celebrity talk show na kung saan, sabi dito, three vibrant personalities collaborate in one-stop tambayan for daily celebrity Chika
2: Airjack the Banter and check out Worldy Finds. Yan po ang Chica Food Cart, hosted by Baninay Bautista, Jeff Bernardo, and Mega Onisiano. This coming September 28 yan, 5:50 ng hapon sa GTV. Ayan. So, abangan po natin yan. Magpapatuloy po ang ating mga latest media updates. May alaman kung may oras pa tayo. At sa ating pagbabalik ng ating Pwede Media, masama po ninyo. Tayo muna tayo, dadakon na tayo sa ating media news. Sa ating pag-usapan natin mamaya, pag-usapan natin ang tungkol sa different types of media. Magbabalik muna po ang Pwede Media, masama po ninyo ang Media Watch. Diyan naman po kayo. Kayo ay nakatutok sa nag-iisang Pwede Media na masama po ninyo. Media Watch kasama si Kuya 150. Mapakinggan sa Cloud Radio, Bound FM, at yung kabisig 1278 at sa ating mga partner TV Cut Networks. This program is brought to you by
7: Maggi Magic Sarap. All-in-one na sa All-in-One Maggi Magic Sarap.
8: Walang halong pandududa. Dito na ako susubok na. Champion, tapat po sa inyo.
9: Kabound! Basko na! Bound FM is giving you more.
10: So much more reasons to wake up earlier.
11: Pabas ko papagising na yummier.
12: The best Yuta hits of all time.
13: Pinagsama, nakakagana.
14: Isang oras na tamang-tama ang timpla.
15: Kabound, Pasko na!

0: sa umagang on the go. Kabound, Pasko na sa alas 4.
1: Honey, gising na.
0: Pasko na. Isang malaking pamaskong handog para sa inyo, mga Kabound mates. Mula sa aming Christmas station, Bound FM. Bound lang yan.
2: Champion presents Real Talk sa Laban.
3: Inaasara ko sa school. Kay tatay ba daw yung uniform ko kasi naninilaw?
4: Hindi dapat yan ah.
2: Nay, wala sanang drama kung nag-Champion Blue Powder. Ito lang kasi ang may Optical Blue Brighteners. Pasado na sa kaputian, may anti-yellowing pa.
5: Champion Blue Powder? First yan ah.
2: Correct. Easy lang. Walang laba drama.
6: Champion, tapat po sa inyo.
7: Tayo na.

0: banta iba't ibang classification ito. Para sa print, non-print, and electronic media, ito ang sumusunod. Ito. Print media, which include books, journals, magazines, newspapers. Non-print media, maritime projected and non-projected media. And electronic media, which include audio, visual, and audiovisual media. So, sa projected and non-projected, bubuo siya ng sumusunod. Sa projected, we have film projector slides, and they require light source for projection. Non-projected media naman po ay ang mga hindi na kailangan ng ilaw or light source, pardon. They include 3D objects, 2D objects, print, chart, models, and etc. So, sa audio and visual media, sa audio media, meron tayong audio tape and record players, form of media carries sound alone. Visual naman, yan naman ang pwede makita, like for example, TV, computer, and so on. Audiovisual naman, this term refers to those instructional materials provide students with audio and visual experiences by appearing to the hearing and seeing scene at the same time. Ayan. Tapos kapag gumagamit ka naman ng computer, meron tayong dalawang uri ng wear sa computer. Hardware and software. So ano ang hardware? It is a classification of machines or equipment used in the instructional process and on these gadgets that the software is transmitted. Ayan. So for example, computer, mouse, control unit, yan. Control unit, keyboard, and so on and so forth. Now, software naman, this classification consists of all the materials used with the machine and they are the real carrier of the knowledge of even or information. So ang halimbawa nito, mga word processing apps, spreadsheet, presentation, video conferencing apps, and so on and so forth. Also, ginagamit din ang hardware and software sa iba't ibang mga media, bukod sa computer. So for example, sa hardware meron tayong TV set, tape recorder, and etc. Sa software naman, we include films, tapes, and transparencies. Ayan. So dyan na po nagtatapos ang ating video natin na yung linggo ito tungkol sa type of media. Ayan. Ayan. So dahil may oras po tayo, tayo muna po ilalako sa ating konting short talks. Okay. So itong dahil ang dahilan ko bakit wala na po ulit ang video kasi mahabang panahon. As usual, mapahingot kasi yung ako kasi tawag dito. Pinaghandaan ko ang sarili ko para sa midterm exam. Medyo grabe nga yung midterm exam ko eh. Like parang grabe na, like parang pinagsama na pinaghalo na yung dali at hirap. Ayun. So yun, the secret is sipag siyempre para makapasado sa exam. Yan. Anyway, for those na nakikinig na yun, kung bakit nanibago po tayo na yun sa ating opening kanina, kung bakit medyo nanibago tayo po, imbes na narinig natin ating 25 team song ng ating programa, ang Mini Watch Balit ang Medyo Masahan. Ito yung pinakinggan natin kanina. Yan po ay ang kantang Invisible by Esther Dean featuring Machine Gun Kelly. So medyo nanibago nga tayo sa ating team song natin eh, instead of Out by team song. So ito kasi ang dahilan kung bakit Invisible na yating team song natin. Yung TMJ kasi, tawa dito na usap sila about sa paggamit ng AI on various presentations. Ay gusto ng TMJ na i-minimize ang paggamit ng AI across different radio stations. Kaya ang management po ng Cloud Radio ay nag-usap about doon sa team song ng ating programa. And sinabi sa atin na, ayun, mawawala na very soon ang tinsong natin. And yun na nga, nawala na nga. So ito na nga po, narinig po natin ngayon, ang Invisible by Machine Gun Kelly featuring Esther Dean. So medyo rap song na siya eh. R&B hip-hop song. Especially sa mga nakikinig na yun sa Radyo Kabisi 1278, yung kanilang music format kasi pinastation nila. Bukod po sa kanilang news, general information, and infotainment format, classic hits and opinion. Medyo baka maninibago sila pag narinig nila si Machine Gun Kelly on a AM radio. Kaya yun, para mas pantay pa rin sa format at expectation ng mga listeners natin sa AM, pasi Radyo Kabisig, binigay ko sa kanila yung copy ng kantang Invisible at ang kumanta lang ay si Esther Dean instead of Mix Esther and MGK. So binigay ko yung copy na yun sa mga taga ABM, yung kay Esther Dean lang na version para hindi sila malito ang ating mga listeners natin sa Radyo Kabisi. Meanwhile, sa Cloud Inbound, we still using the mixed Esther Dean and MGK version ng Invisible. Ayan. So beginning now, simulan na yung episode na to ay and even in replay episodes natin very soon ay ito na po magiging opening natin yung ating mga theme song natin. So pwede siya i-stream sa Spotify. Siyempre! Si totoong singer yung kumantay. Invisible by MGK and Esther D. So pwede siya i-stream sa Spotify, sa iTunes, sa YouTube Music at iba pa mga music platforms sa inyong lugar. Worldwide, siyempre. By the way, ang ating 2025 BOS theme song currently posted na po sa ating Kuya 150 YouTube channel and sa kabila nito ng pagpalit ng theme song natin, magpapatuloy pa rin po ang paggamit natin ng ating official theme song na MioWatch. Pwede na medyo maasahan po sa TV Cut. Shoutout sa mga nanonood sa TV Cut airing ng ating palabas. Ayun. By the way, tawag dito. Medyo nagulat din ako sa schedule natin ngayon. Kasi tawag dito. Expect natin sana na 1.5 hours tayo. Pero nag-usap kasi yung station na 2 hours. Medyo parang nahihiraman na ako masyado kumunti sa time management, especially, ayun. So ayun, mga Mio Watchers. So ayun na nga, 2 hours po tayo. But, surely, nag-uusap pa rin kami ng management ng cloud para sa timing. Kasi, syempre, kailangan ko i-time manage ang school, ang bahay, at ang aking hobby ko. Ayan, syempre. So ayun. So ano pa? For my family channel, BSTV po, mga kaibigan. Ayan, tapos na nga ang anniversary celebration namin at nakapag-celebrate na kami. Nakapag-launch na po ng Pinas HD ang ating bagong digital sub-channel. Very soon ay maglulunsa naman kami ng panibagong Christmas campaign. So abangan po natin yan, mga kasambuhay. Ayan. And very soon, tawag dito, 24 hour na rin po ang BSTV. And also, very soon din, maglilipat na rin, magsiship na rin tayo from analog to digital. As magsasabayin natin yung mga taga Mega Manila sa switch over. So abangan po natin, ayun. So yun, that, I went down. Also, marami rin pala ang anniversary ng ating cloud. Happy birthday, Cloud Radio. And also, mga kaibigan, ang daming also. Mga kaibigan, naalala niyo pa po ang News Radio Tonight ng News Radio Philippines. So currently, nagkaroon din ng widening ang ating programa at napapakinggan din sa iba't ibang station bukod sa Smile and Cool platforms. And also NR, syempre. So bukod sa Smile, Cool and NR platforms natin, napapakinggan na rin po ang ating programa sa subusunod na platform, ang JR 89.5, JR 89.5 ang mga transmitter ng mga Navarro. Radyo Contra Weibo 107.1, ano pa, Extreme Online Radio All Hit 24. Iba pa mga stage na medyo di kilala. And mga kaibigan, mga Cloudcada at Boundmate, napapakinggan na rin po ang News Radio Tonight. Big Lunes at Viernes 10:45 PM. Dito rin mismo sa Cloud Radio at sa Bound FM. Now, nag-premiere na nga po. Yes, nag-premiere na nga po ang mismong News Radio Tonight. Itong September 7 through a special edition broadcast dahil sa, syempre, sa sunod-sunod na ulan, gawa ng habagat, and also yung bagyo. Ayun. So, abangan po pala natin ang ating News Radio Tonight. Lunes at Viernes po yan ng 10:45 sa nabanggit kong platform kanina. Ayan. Both at My Cool and NR. Ayan. Then, ano pa? Marami din tayong mga bago shows ang cloud. Meron tayong Chat with Ray, show ni Rex na The Rex Troops Show. Ayan. Very soon, sa cloud din, mapapagyari din ang mga programa ng 105.9 True FM sa pang umaga, weekday mornings. Ayun. And as usual, tuloy pa rin music shows ng cloud and simulcast from Bound FM and Extreme Online Radio. Extremely resistible. Ayan. So lahat po yun ay abangan po natin dito po sa Cloud Radio. So Radyo Kabisig naman, medyo baka nabago din siguro ang schedule nila. Eh, may mga shows na naglipat din ng oras. So please check ABM More app para sa mismong schedule details ng Radyo Kabisig. Ayan. Ayun, dito na magtatapos ang ating segment na to, ang ating short talks. Kaya po sa aming pagbabalik, tayo po yung magka-climate watch na. At kung may oras pa tayo, meron pa rin tayong mga latest media updates. Kaya tumutok lang, magbabalik ko na ang inyong balita media para sa inyo ang media watch. Diyan lamang po kayo.
1: This program is brought to you by Maisa Kid. If you want to get the flu, drink Maisa Kid. Another quality product from GSEA.
2: Bagong Adam Orlar Lechon Monok. Pasurubong pa uwi yan.
3: Extra Joss Oren. Refreshing orange flavor giving you refreshing energy throughout the day. Jom Net Joss with Extra Joss Oren. Available in any supermarket and pharmacy outlets across Malaysia.

0: hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
1: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
2: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
1: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
3: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
1: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
4: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
1: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
3: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
4: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Bit Media Communication.

0: Kayo'y nakatutok sa nag-iisang balita may naman sa hapon ninyo. Ngayon wa, chika sa mas Kuya 150. Mapakinggan sa Cloud Radio, Bound FM, at yung kabisig 1278 at sa ating mga partner TV Cut Networks. Ayan, welcome back po sa ating munting programa. Ang Media Watch, kasama niyo po ako si Kuya Wamwam. Ayan. Ayan, so bago muna tayo tumakas sa ating happy hour, mga kaibigan. As of this recording of Gap 4, medyo masama ang pakiramdam ko na yun at medyo nanakip ang lalamunan ko. So ayun, kinakailangan ko na ipay niyo po ako para magaling yung kinalamunan. Ayun. Okay, so okay na po ang lahat. Dahil dyan, tayo muna mag-happy hour, pampasaya, pampatawang happy moments at nakakatawang, nakakalokang moments sa Philippine media. Ayan, uumpisin natin yan with Brianna, yung channel kung saan tatawagin na sana ang reporter. Kaso, eto ang sinasabi ng tumatawag. Eto.
1: Ang detalye sa agenda report ni Jasper Acosta, nasa linya mula sa Cotabato City. Jasper.
2: The number you dialed is not a
1: balikan po natin ang report ni Jasper Acosta. Magre-report po siya live mula dyan sa Cotabato City, maya-maya lamang. Ang detalye sa...
0: No. Grabe. Like parang the number you have dialed is now unacceptable. Okay, next. Diyan naman sa DATV News, ang isa sa kanilang mga news anchor doon sa DATV News, parang kahawig ata ah, buhay pa rin pala ata si Andres Bonifacio. Na siya ay si Andres Bonifacio Jr. Buhay pa rin pala. Now I know, yun lang. Okay, next. Sa Frontline Tonight naman, nagpa-sample si Lordy Villar ng Barana sa Atong Kabayo, tapos pinakyo pa ng dalawang host para tumawa. Ayun, nagpapakyo. Queuing in. Ito.
3: Banal na aso, santong kabayo, hidden Johnny. Banal na aso?
0: No. Grabe naman tawang yun. Okay, susunod. Ayan. Sa misa sa NBN na nag-PTV na, ajan dati si Father Glenn ng kasal ko yun na yun nasa Healing Eucharist. Pero dati ay nasa NBN siya na narrate PTV. At sabi naman daw sa homily na nakalagay sa PowerPoint presentation, reminder, hindi kita tinatakot. Mamatay ka rin. Na, grabe naman. Grabe naman pagbabanda. Ay, na-joke lang. Next. Eto. Sa opening pa lang na Itbulaga nitong 2012 or 2013, gusto na sana magpatambol ng gong. Pero, nalpasala rin yung Black Show pa talagang kung nagpa-operate ng gong kasi nag-start na nga ang program, saka pa lang pumapasok, eto. Ayan. No. Bawas sweldo. Ay. Next. May panibagong kaso na naman po tayo ng maling anchor na nabanggit sa isang reporter. Eto.
4: At live mula sa Pilo, nagpapatrol si RG Cruz. So RG, ano nga ba yung nilabas na taga PSA at ano yung puna ng mga senator judges?
5: Karen, I'm told.
0: No. Karen daw.
5: Tumabas na sa camera ang mga
4: at live.
0: Grabe naman. Itrap Tony Velasquez naging Karen. Okay, next video naman po tayo. Ito na ang panawagan ng mga host ng Ted Payon Gigi Chacha sa True FM. Ito.
6: At lumalaki yung utang natin.
7: Oo, 19.39.
6: Dadagdagan pa natin yan para dito sa Sponge City. $200 million yung initial na estimate para dito sa proyekto na to na uutangin natin doon sa AIIB sa China.
7: Oo, madali talagang umutang pag hindi ikaw ang magbabayad eh.
6: Ay,
7: tayo-tayo naman po taong bayan na mag-aambagan dyan. Kaya sipagan po natin sa trabaho, eto na, maghahatid na kami ulit ng balita para may pambayad po tayo dun sa 19.39 trillion pesos record high na utang po ng Pilipinas. Sa paduwal utang natin.
6: Oo,
8: no. By the way, ma'am, mga pananaw at opinion sa mga namabanggit natin sa happy hour ay tangayin sa mga hosts at panauhin naman na nakaplay kanina at hindi po sumasalamin sa Media Watch at sa mga himpilan na Cloud Radio, Bound FM at ABM Radio Community Club 78. No. Okay, next. Papunta naman po tayo sa Malaysia this time dahil noong pinagdiwan ang Merdeka Day Parade itong August 31, ang mismong Prime Minister ng Malaysia si Anwar Ibrahim nagpa-6-7 pa live sa National TV. Eto, panoorin natin.
9: It's nice to see him giving a shout out to the human graphics because I really think they did a fantastic job today. He's just dropped the 6-7.
6: Yeah, 6-7, yeah. This is the Gen Z thing, you know? Like it's somehow, at first, we think like, what is this? Seriously, but Gen Z.
8: Grabe, pati Malaysia pala. By the way, happy Malaysian Day para sa ating mga taga-Malaysia na nag-celebrate nitong September 16. Ayan. Next, kung kanina sa Malaysia, nag-drop ang Prime Minister na si Anwar Ibrahim ng 6-7. Dito naman sa Pilipinas at sa Minute to Win It. Ay, sorry. Sa Kapamilya, Deal or No Deal. Ano kayo may offer ni Banker? Panoorin natin.
10: 6,700 pesos.
8: 6,000.
10: 10,000 piso. Deal, uwi na yan. No deal. Ilaban na natin itong 6,700 pesos.
8: Na 6,700. Okay, next. Okay, sa 24 hours week naman, ano ba talaga, Pia? Sabado or sarado? Ito.
11: Maulang hapon po. Sabado o sarado po. Sa traffic po, ang isang tulay sa Tarlac City.
8: Tama talaga. By the way, mini watchers, kayo na mag-decide kung ano ba talaga sinabi niya. Okay, next. Diyan naman sa isang paliga na inire sa RPTV, noong matapos ng mismong pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas, at noong nat-target ng camera patungo sa LED ng arena, bigla pa naman nagkaroon ng tawag dito, sabay-sabay na pagbuklat ng, ayun, flashing, like something. Ito, panoorin natin. Ayan. Like parang nag-wide. Dumarami na. Na. Okay. Sunod. Eto pa. Nung nag-guest si Gladys Reyes sa It's Showtime, paalam may isang pagkain at na inayawan kay Gladys, ah. Panahon natin.
12: Maarte, nagdidirect pa yan. Nagsusulat.
13: Nagluluto.
12: Ha?
13: Nagluluto.
12: Yes, nagluluto.
14: Pero parang masasama ko rin yun eh. Ako, slight lang.
13: Dinuguan pala, dinuguan.
12: Tapos ngayon, singer-songwriter na.
14: Wow.
8: No. Ang tapa. By the way, alam na natin kung bakit na hinihinis na konti. Kasi Gladys Reyes kasi, iglesia kasi siya. And sa pagdito sa iglesia, ayaw kasi ng mga taga-iglesia ang pagkain ng dinuguan. Ayun. Okay, sunod. Okay, bubulaga naman po tayo sa Itbulaga dahil may dalawa tayong nakakatawang funny videos. Unahin natin ito kasi nawala na mo ulit ang nakakatawang moment na umiyak dahil lang tiyalan kayo daw kasi. Tiyalan! Eto, panorin natin.
15: May mahanap po kami. Sige po. Mamala!
8: No.
11: Magaling lang.
15: Mura ako, mamala eh.
8: Eto pa, mas malalang. Isang kondena ng One for All. Nagpasalamat na naman sa kabilang network.
15: Okay.
16: Thank you po, bossing. Thank you sa inyo lahat ng staff ng GMA5. Salamat, bossing. TV5, salamat din po.
15: Okay. ABS5 po kami. Ano ba si ABS5? Ay,
8: no, GMA 5 at ABS 5. Okay, sunod. Okay, sa pumunta na tayo sa US dahil sa isang tele-shopping program na kung saan ang isang host doon para binitaw ata ng sensitive remarks
17: I love to show the texture and this wave pattern. Again, it looks like you went and got a blow at your blowout at your salon. Oh my God. And it looks beautiful.
18: All right, so here's what's happening today. We're having a huge beauty sale. Everything ships to you for free, but that goes away at the end of the day. I will remind you that this is a one-time only price where the price goes up at the end of the show.
8: Ah, grabe naman. Blowout daw or something. Next. Gusto nila ito sa It's Showtime ang judge na si Edu Manzano pero ano kayang sigaw ng audience kay Edu? Watch this or hear this.
19: Lano!
8: Na ito. Gusto niya daw magpa-educate. Grabe naman. Okay, next. Ayan, sa isang report ng Brigada News FM na medyo parang sensitibo din. Sa sensitibong tunog sa mga jeepney. Eto.
20: Pinapayuhan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na alisin na ang malalakas o malalaswang sound effects sa kanilang mga sasakyan kasunod ng pag-viral ng isang multicab dito sa Puerto Princesa City.
8: Grabe naman. Okay, next naman. Ayan, I hope na lahat sa inyo ng mga nakarang araw na umulan ay na-alarm mo sa mga alarm ng NDRMC. Kagaya ng pinakita natin ng video na to or papalinig namin sa inyo. Ito. Sabay-sabay. And to wrap up our today's happy hour, nako, nung nag-45 ganda sa UAAP, at nagkanta na ng All I Do Is Win. Ano kayang sigaw ng audience? Pakinggan natin.

0: Bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
2: Ano ba, Bill? Di mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
0: Huwag!
3: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig.
4: Isang paalala mula sa Big Media Communications.

0: with regular use.
1: Ah, pagod at nauuhaw ako. Mainit na mainit ang panahon.
2: Sa mainit na panahon, nauuhaw ka ba sa iyong mga aktibidad? Uminom ka ng Mira Drinking Water sa tubig na nagmula sa pinakamagagandang bundok? Nagbibigay ito ng nakakapreskong pakiramdam sa lalamunan. Kaya hindi ka na mauuhaw.
1: Ah, sarap. Ngayon hindi na ako nauuhaw. Adam Orelar po, I recommend Mira Drinking Water.
2: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm. Available of 200 ml and 1 liter bottle. Bili na sa inyong mga suking tindahan. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company. No.

0: kayo'y nakatutok sa nag-iisang balita media naman sa hapon ninyo. Ngayon wa, chika sa mas Kuya 150. Mapakinggan sa Cloud Radio, Bound FM, at saka visit Phone 78 at sa ating mga partner TV Cut Networks.
1: Ayan, welcome back sa Video Watch with me, Kuya Wam Wam. At ayan, pahabol tayo at mga regardless bago tayo paalam. Okay. Ngayon, tuloy tayo sa ating analog shut-off update. Ang All TV 2 ay nag-announce na na magiging shut-off date pa sa kanilang channel at ito ay tatapat sa October 30 sa nilabas na announcement video. Ito.
2: Isang mahalagang balita tungkol sa malaking pagbabago sa panonood ng telebisyon. Isasara na po ang mga analog channels sa Mega Manila ngayong Nobyembre. Sa pagsunod po natin sa mandato ng batas, magiging digital na lamang po ang broadcast ng All TV sa Mega Manila. Ibig pong sabihin kung dati ay mayroong All TV Analog Channel 2 at All TV Digital Channel 16, tanging All TV Digital Channel 16 na lamang po ang maiiwan para sa ating panonood. Hindi na po masasagap ng inyong telebisyon ang mga sumusunod na analog channels.
1: So in order po ang All TV 2, PTV 4, TV 5, GMA 7, RPTV Channel 9, A2C Channel 11, IBC 13, Net25, GTV, at One Sports at INC TV.
2: Apektado po ng pagbabagong ito ang mga nakatira sa Mega Manila na binubuo ng mga syudad sa Metro Manila, Laguna, Cavite, Rizal at Bulacan. Kailangan po naka-digital TV na para patuloy na makapanood. Upang makuha ng inyong telebisyon ang digital signal, kailangan nyo lamang po magkabit ng DTV box sa inyong TV o ng digital antenna sa inyong smart TV. Kung naka-DTT box na po kayo, iskan lamang po at hanapin ang All TV. Sa paggawa po natin ito, mas nadami ang channels na ating mapagpipilian at mas lilinaw po ang ating signal. Para patuloy po tayong makapanood, mag-digital TV na! Paalala mula sa PCO, NTC, DICT, KBP at ng himpilang ito.
1: Yes, October 30 na po ang kanilang analog shutdown. Ayun, sa kanila. But by the way, on the other areas naman, on other channels, wala pong announcement pa lan. Maabangan po natin ang mga magiging pasabog pa ng ating mga media na pag natin. Samantala naman po. Doon naman po tayo sa radyo, sa gobyerno at pumunta naman tayo sa Radyo Pilipinas dahil sa Lucena, inaugurate na po ang bagong Radyo Pilipinas station sa Lucena na naglipat sila from 1017 kHz into 87.9 ang Radyo Pilipinas, Radyo Publico Lucena. So isang video na nalabas, kaso nawala na ang video kasi sobra tagal na rin natin na wala pa tayo sa air. Sa nilabas na video ay nagkaroon ng studio blessing at dito din ay formal na inulunsad ang 87.9 MHz na Radyo Pilipinas, Radyo Publico Lucena. So yun, congratulations sa PBS-BBS sa mismong achievement. Ayan! Samantala naman po mga viewers. May ilang station po ang pansamantalang off-air pa sa kanilang maintenance. Ang LGFM nitong August 27 ay off-air. Ay, sorry. Noong August 28, sorry. August 28, off-air ang LGFM mula 10 PM hanggang 4 AM ng Sabado, August 29. Para sa kanilang site pero may tinasabi dito, hi pangga, panandalian muna tatahim ang ating linya. Babalik lang to at babalik din ng kulitan, saya at maganda music. Mawawala po tayo sa error ng jeans ng gabi at muli magkakarinig sa August 39 na alas 4 ng umaga. Ayun. Sa kapo naman ng IFM ay off-air din ang natural station nito lamang linggo, August 30 ng mula 8 PM hanggang 1 AM ng Lunes, August 31. At matapos ang mismong off-air ng air ng IFM ay nagkakaroon ulit ng upcoming na off-air. Dito lamang September 15, Tuesday ng alas 2:00 ng hapon ay off-air ulit ang IFM para sa isang technical issue. Pero panandali ay bumalik na rin sa air ang mismong natulang network. Sabi dito, huwag kaya mag-alala idol. Agad kami inaayos ang problema para makabalik kami sa air at may halit muli sa inyo ang inyo paborito programa, tugtugan at kwentuhan sa radyo. So ayan po ang message ng IFM. Maraming salamat sa iyo. Patuloy na suporta, pag-unawa at walang sawang pagiging. And So, by the way, balikan natin yung Hella Evao sa bagong GTV show na Chica Heart. Ang mga host po ay sina Donita Ho, Donita Knows, Baninay, at Jeff Fernando. Yan po ang bagong GTV show na Chica Heart. Ayan. And to wrap up our this week's ASB updates. Napapanood na dito sa Pilipinas ang iconic comedy anime series na Crayon Shin-chan. At nagabalik na nga po siya sa television. So, una po siya mapapanood coming September, dito lamang September 16 sa I1. At sa parating na September 26 tuwing Sabado sa All TV, Kapamilya Channel at ATOC. For case of All TV 2 at Kapamilya Channel, mapapanood siya every Saturday 6:30 hanggang 7 a.m. At sa ATOC, tuwing Sabado ulit, 8 a.m. hanggang 8:30 a.m. Ayan. So, congratulations sa ABS-CBN sa mismong achievement. Ayan! And dito na po nagtatapos ating mga bahabol ng latest media updates. So, with that, nagtatapos na po ang ating munting palabas ng viewwatch na yung hapon. What a 2-hour program, isn't it? Medyo naninibago nga eh, pero wow. Hey, ano nangyari?

May you're watching sa ngayon ko po ay magdidiriwang na po ng aking birthday that's coming September 25. Kaya ayun. Ngayon mga viewers, I want to say thank you kasi ayun, nakarating ulit tayo sa ganitong pakakataon. Maraming salamat po. And salamat sa mga babati na yon, babati sa 25 at mga babati sa mga susunod na araw. Ayun. So, I wish. Silent wish. In 5 seconds. Ayan, may virtual cake kayo. Kahit wala tayong cake on the first row. Woo! Happy birthday! Ayun. So, my wish is good health, more blessings, more opportunities. Sana tumagal pa po ang ating programa. Sana ay makakasama namin kayo lagi-lagi. Kahit busy po ang inyong lingkod, kahit, ayun, syempre, dami ginagawa sa school. Ayun. Maraming salamat po sa Cloud Radio Management, sa Bound FM Management, ang ating bago nagkasama sa ABM Network Management through Radio Cavite 078 at sa ating mga partner TV Cut Networks, ang ating mga manager natin dito. Maraming salamat po. Thank you very much. Lalo na sa One Womp Entertainment Family. Thank you po, maraming salamat po. Ayun. Ayun. Thank you very much, video watchers. Ngayon pa lang sa pabati nyo sa this coming September 25 sa birthday ko. Ayun, malapit na nga po, malapit na. Thank you, Mio Watchers. So, talaga, literal na magtatapos po ang ating programa. Maraming salamat sa iyong pagturo at pagtantabay. Ayun. I hope ay napasaya namin kayo. Ayun. At naging updated kayo sa mga latest updates sa mundo ng Mia. Ako po ang inyong Kuya Wam Wam. Nagahati na ba ito minyo? Masama po ninyo. Lagi po lang nandaan na lagi po tayo mag-update sa mundo ng media. At lagi magkwanta sa mga latest ganap. Ayan. At just reminding you na mag-switch na kayo sa Digital TV. Malapit na po yan. November 2026. And also, abangan po ninyo rin ang ating special episode very soon about sa upcoming Digital Switchover. Ayan. So, abangan po ninyo yung mga watchers, syempre. At ito pa rin po, ang natatangin programa ng Gahatid ng Boy Tagmina ng sama po ninyo. Lagi, ay, sorry. Magkita po tayo. Magkita po tayo next week. Ito po ang Media Watch. Maraming salamat sa iyong panonood at pagkikinig Media Watchers. Okay, so, Burmans na nga po. Pwede na po tayo umawid ng Christmas gala at pumunta sa malls. Makita mga Christmas decors. Ayun. Merry Christmas! And ayun. Maraming na rin naman kayo si Mary Chan, kay Mariah Carey, kay Kuya Win, something. Okay, thank you video watchers! Good afternoon! Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa balitang media na makasama po ninyo. Ito po ang Media Watch. Media Watch has been produced by Womp Entertainment in collaboration with Cloud News and it is brought to you for Cloud Radio, Bound FM, Radio Cavite 078 and our partner TV Cut Networks.

0: Good news, mga Boundmates! Mapapakinggan na ang mga programa ng Bound FM sa Cloud Radio para mas matindi ang saya at tugtugan. Simula August 3, 7 p.m. to 9 p.m. Sunny Presa na ang Bound FM at Cloud Radio. Plus, simula August 10, tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes mula 7 p.m. to 8 p.m. Magbabalik na ang paborito ninyong podcast mula sa Squatty Pods. Ang Squatty's Nightlife noon may bagong pangalan at bagong season, ang KM's Overthoughts. KM's Overthoughts. Dito sa Bound FM. Bound lang yan. And on Loud Radio. Make your music splash.
1: Gusto mo ba ng magandang sabon? Subukan mo na ang sabon ni Wally, ang pinakamagandang glycerin soap sa Pilipinas.

0: ang mga germs sa balat mo. Subukan mo ng ikalbo ang mga germs sa balat mo with Sabon ni Wally. 15 pesos per box. Available sa mga sari-sari stores nationwide. Bili na!
1: Ah, pagod at nauuuhaw ako. Mainit na mainit ang panahon.
2: Sa mainit na panahon, nauuuhaw ka ba sa iyong mga aktibidad? Uminom ka ng Mira Drinking Water sa tubig na nagmula sa pinakamagagandang bundok? Nagbibigay ito ng nakakapreskong pakiramdam sa lalamunan. Kaya hindi ka na mauuhaw.
1: Ah, sarap. Ngayon hindi na ako nauuuhaw. Adam Orelar po, I recommend Mira Drinking Water.
2: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm. Available of 200 ml and 1 liter bottle. Bili na sa inyong mga suking tindahan. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Always Grocery, a quality grocery of Melody Mart Corporation, opening branches nationwide.
1: Ah, pagod at nauuhaw ako. Mainit na mainit ang panahon.
2: Sa mainit na panahon, nauuhaw ka ba sa iyong mga aktibidad? Uminom ka ng Mira Drinking Water sa tubig na nagmula sa pinakamagagandang bundok. Nagbibigay ito ng nakakapreskong pakiramdam sa lalamunan. Kaya hindi ka na mauuhaw.
1: Ah, sarap. Ngayon hindi na ako nauuhaw. Adam Orelar po, I recommend Mira Drinking Water.
2: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm. Available of 200 ml and 1 liter bottle. Bili na sa inyong mga suking tindahan. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: Hala, nangyari sa'yo, DJ Computer. Kung ano na lang pinagpipintot mo sa ating, ano, sa ating console. Nako pa!
1: I don't know.
0: Ganyan ka naman palagi. Well, host natin is now 7 extremist pastor of 7 o'clock in the evening. At ngayon naman ay gusto ko na ko impatiin na isang maganda.
2: Grabe ka, DJ Computer, pinagod mo ko.
0: Yup, isang magandang evening sa inyo lahat, mga ka-extreme! Oh, mamaya ka na, Mingming, papakainin kita, pero sa ngayon, mag-show muna ang pinakamamahal na kapatid sa radyo na si Captain Clark para sa panibagong edisyon or panibagong episode ng ating programa, Pilot of the Airwaves. Fly with us for the next 2 hours. I'm gonna play your favorite hits. Also, your song request na rin, pati na rin mga napapanong balita sa ating segment na
3: Extreme Headlines.
0: You heard it right, Extreme Headlines. Grabe, medyo nagluluksa pa rin pong buong industriya ng radyo sa pagpano po ng isang patikang radio DJ sa FM na siya na si Martin Di Masupil. Yan yung real name niya ni DJ Martin. Mamaya magkakaroon din tayo ng favorite after ng segment ng Extreme Headlines. On our POV segment na. And ayun, grabe. Gait

talaga feeling ng ano kapag sobrang iniidolo mo ng isang personalidad na sikat, eh talagang ano, pag dumating talaga ano, ang point na siya'y pumano, eh, talagang ano, marami ka talagang marireminis na ano, lahat ng mga alaala na paano kanya napasaya, paano kanya napalungkot na rin, no? And also, syempre na, si Captain Clark sa, ano, sa, nagkaroon ng inspirasyon na, ano, na, ma-replicate ang, ano, ang legacy na nasimulan niya, ano, ni DJ Martin D. Rest in power sa'yo, paring DJ Martin D. Nang, ano, actually, dami rin yung, ano, dami rin yung mga naging, ano, naging istasyon na, ano, pinagsilban, pero pinakanagtagal talaga siya sa, ano, sa now defunct na, ano, na WWR 101.9 na. Na? And also, wait lang, pamimali. Ayun, okay na. So, wala natin ating naglalagab live na tugstugan dito sa ating program Palette of the Airways Non-Tech. We got Sal Lefty with Lean and Kiss Me, followed by Kato and Sean with Turn the Lights Off. And also requested plak na rin parang John Paul Sitton entitled Voice a Liar, part 2 ni Pink Panthers and Ice Spice. Only here on Palette of the Airways Season 6, Episode 11, your show Captain Clark on the fly. Only here on the station where it all begins. This is Extreme Online Radio, Extreme Irresistible Simulcast and Cloud Radio, Shale Radio, Balcada FM, and La Choco under the Weeboo.

0: You're listening to Pilot of You. Boys.
1: Nagtataka nga ako eh. Isang oras na tayo dito, wala pa rin siya. Sana wala namang masamang nangyari sa kanya. Sir, hindi ko po naayos preno ng kotse ninyo.
2: Ha? Paano yan?
1: Ah, nilakasan ko na lang po inyong busina. Happy trip po.
3: Muwi ka na, lasing ka.
1: Hindi ako lasing.
3: Lasing ka. Hindi mo ba ako nakikilala?
1: Nakikilala kita. Pulis ka. Eh ako, nakikilala mo?
3: Hindi.
1: Eh ikaw ang lasing.

0: You're listening to Pilot of the Airwaves.
1: Pilot of the Airwaves.
2: Ito ay radio ad tungkol sa radio ad. Ta pwedeng kumanta at lalala magpatawa. Ang di pwede manloko. Example. Example, ang produkto ko, pinakamagaling ito. Promise. Kung walang proof, superiority claim yan. Ayon sa Ad Standards Council, importanteng malaman ng consumers ang totoo. Totoo ba? The Ad Standards Council at PA.
0: Listen.

0: God.
1: You're listening to Pilot of the Airwaves.
2: Pilot of the Airwaves.
3: Ito ay radio ad. Tungkol sa radio ad. Eh, pati budhi mo po puti. Pabubudol ba kayo? May Ad Standards Council Code na dapat sundin ng lahat ng advertisers. Bawal ang ganitong exaggerated claims. Dahil ang deserve ng consumers, yung totoo, hindi panloloko. Kung may proof na ang sabon mo nakapuputi ng budhi, go! Idaan sa Ad Standards Council. Learn more at ase.com.ph.
1: You're listening to Pilot of the Airwaves.
2: Pilot of the Airwaves.
4: He knows your music. He speaks your mind. And he's got you locked on.
1: Captain Clark. Extreme Online Radio, Extra Lyricist, Cloud Radio, with Music Splash, Chill Radio, Balcada FM, and Logical and the Weebu, H&R, Brain Rot
5: Club.
1: Yeah, narinig po ninyo yun, yung tatlong fishing music setlist natin entitled Still Waters by Leanna Crawford, Heaven on My Mind, Toby Mac, and Forrest Frank, and ang kamakailan lang is What an Awesome God by Phil Wickham. Talaga pagka every Sunday say nagpapatug tayo dito ng Christian music. Also to glorify our Lord and Savior Jesus Christ in heaven. Kasi siyang nagbigay ng buhay sa atin, siyang nagbigay ng purpose sa ating buhay. Na lahat ng may lika kaya dapat sa kanya dapat mapunta lahat ng kabanalan at kapurihan. Yeah, mga ka-extreme. So kung hindi pa kayo nakapagpunta na kanin ng simba, may bukas na simbahan dyan sana, malapit sa lugar nyo, why not na rin na magsimba kayo ngayong gabi ito, after itong programang ito. Actually, may kasabihan na iniwan sa atin nun siya, si the late DJ Martin Dina. Isang linggo na tayong kumayod, kaya sa linggo, pagbigyan naman natin siya kahit isang oras lang. So, ayun. Kahit isang oras lang na pakipag-usap natin sana sa Diyos para i-healing or isabihin lahat ng ating confession sa kanya, lahat ng ating grievances. Kumbaga, kung lahat ng mga hinanakit mo sa sa buhay, kung nagkasala ka, umamin ka, humingi ka ng kapatawaran sa ating Diyos, kumbaga. Without God, we're really going to forget whoever and whatever we are dito sa buhay na ito. And bago pa man tayo magpaalam, gusto ko na pasalamatan lahat ng mga nakinig sa atin over the past 2 hours sa lahat ng online platforms natin tulad ng My Shooter Zeno Online Radio Box sa Radio PH. Listen to my videos. Tune in, na? Pati na siya sa Caster. Ang lahat ng online video platforms na meron ng EOR. Maraming salamat sa pagsama po or paglipat sa ating program for the past 2 hours. And also, gusto kong pasalamatan din lahat ng mga nag-request sa ating program ng Siena. Si John Paul Cito na nag-request kanina ng kantang Voice Alar by Pink Panthers and Ice Spice. And then also, pati na kay Panis Stephen sa Las Vegas, just Patangas City, nag-request kanina ng Naliligaw, tsaka ayun, naliligaw. Yung pala tama ko niya. Ayun ako. And pati yung kay parang Cotton Buds na din, na nag-request ng dalawang pampamaskong himig ka. Pwede yung himig ng Pasko ng Apo Hiking Society. Pati na rin yung, isa? Kumukuti-kuti tap ni Ryan Kayabiyab. And also, may i-play natin yung request niya ni parang Kuya Branch na Wake Me Up When September Ends. But actually, dalawa sa request niya pati rin siya na si parang Ray. And also, next week, pakatutukan yung ating second anniversary special ng ating program, Pilot of the Airwaves. And syempre may mga pasabog at sorpresa kami na ihahanda next Sunday. Kaya pakatutukan nyo lamang po yan. Next Sunday, 7 to 9 p.m. dito lang sa Extreme Online Radio. And also, syempre, pati na rin sa mga affiliate stations na nagsisindicate na ating programa, abangan nyo rin dyan. Eh, pangabaw na tayong oras and paalam na tayo. This has been your one and only resident teacher, the main captain of the program, Captain Clark, and you just heard Season 6, Episode 11. Ang ating program, Pilot of the Airwaves, and I'm going to be disembarking on a rusty airplane right now. Just go. 300 years old na po ang ating aeroplano. Yayaman ako na ito kapag pinabenta ko sa junk shop.
0: Aray ko.
1: And I'm going to be leaving you on the check with a song coming from Trinina with a song called Terra Nova and Wake Me Up on September Ends by Green Day. Only here on Extreme Online Radio, extremely irresistible. Proud Radio, where your music splash, Balcada FM, Shale Radio, and RKW. Once again, this has been Pilot of the Airwaves Season 6, Episode 11. Your truly, Captain Clark. Now signing off up next. It's William Ryan III's turn for 20 The Countdown Magazine.

Magandang magandang gabi sa inyong lahat. Kayo ay nakikinig dito sa Radyo Magazine sa programa nating Kundiman at iba pa. Pagpasensya niyo na po ang inyong lingkod. Ano, tayo ay merong colds ngayon, ano, dahil siguro sa pabago-bagong panahon. Magkaganon man, tuloy pa rin ang ating saya at harana dito sa Kundiman at iba pa. Kasama natin dito sa Love the Studio Live sina Mr. Nicolas Enriquez, Mr. Nico Rong, Ms. Sally Prim at Mr. Eddie Suarez. Kanina napakinggan niyo yung awiting Chopper ng Taxi. Patiin din natin ang magandang hapon si Mr. Julius Ungab kasama natin sa Master Control. Tuloy-tuloy na ang ating tugtugan. Hindi na namin kayo bibitinin sa pagkakataong ito. May handog na kanta. Si Ms. Sally Prim, ang pamagat naman ito ay Kahit na Magtiis.

Maraming salamat, Miss Sally. Sarap agad na awitin na yan. At ngayon, susundan naman ito ng awit na pinamagatang Pusong Mapanglaw mula kay Mr. Eddie Suarez.

0: Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? Saan ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
1: Naku po! Juan! Scam yan!
0: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala. Kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes!
3: Mga ka-squad, ka-klaukada at Bound Meats. Your daily dose of random topics that you need to know nasa Bound on Cloud. KM's Overtalk. KM's Overtalks. Samahan niyo ako sa kanilang random thoughts na inaabangan dalawang beses sa isang linggo sa dalawang time slot. Tuwing Martes at Huwebes, 8 PM live on Squadalog's YouTube channel. At tuwing Miyekoles at Biyernes, 7 PM on Bound FM and Cloud Radio. Ikaw, anong overthoughts mo?
4: Kabound!
3: Bakuna!
4: Bound FM is giving you more.
3: So much more reasons to wake up earlier.
4: Mas kung papagising na yummier.
3: The best Utah hits of all time.
4: Pinagsama, nakakagana.
3: Isang oras na tamang-tama ang timpla.
4: Kabound!
3: Pasko na!

0: umagang on the go, kabang Pasko na sa alas 4.
1: Honey, gising na!
0: Pasko na! Isang malaking babaskong handog para sa inyo, mga kabaong mates, mula sa aming Christmas station, Bound FM. Bound lang yan!
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
4: Kay lungkot nitong ating gabi.
3: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
4: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimtim.
3: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kuminsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara. Susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
4: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
3: You feel about serenading someone? O di kaya, mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
2: Yan, ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
5: Philippines is really good hit music station. Cloud Radio.
6: Nagpapatuloy ang espesyal na edisyon ng Kuntiman at iba pa sa Cloud Radio.
7: Tayo para pa rin sa tuloy-tuloy na original Pinoy music at sa pagkakataong ito may awiting handog si Mr. Nick Corong pinamagatang ang dilim nitong gabi.

0: Maraming salamat, Sir Nick. At ngayon, Sir Nicolas, ito naman ang iyong handog na awitin, original Pinoy music pa rin. Pinamagatang Pandanggo ni Nene.
1: Ay, inihali ko po ang awiting ito sa aking mga kantora. Para sa inyo po ang awiting ito, gayon din sa aking mga kasamahang apostolado ng panalangin.

Maraming salamat, Sir Nicolas. Ito naman pang lahat ang awitin. Ang tugtugin naman ito ay pinamagatang Fiesta. Dito yan sa Kundiman at iba pa.

0: Napakaganda ka awitin yan. Ano? Napakinggan ninyo ang pamagat noon ay Fiesta. Ngayon naman si Miss Sally Pri, may handog
1: naman,
0: muli.
1: Bandog mo naman ang para...
0: Okay, magpapasalamat lang po tayo. No? Nagpapasalamat ang kundi man at iba pa kinaginang Sonia Rocco kay Ginang Tina at Jenny Salustiano, gayon din kay Ginoong Nick Corong. At sa pagpapatuloy natin, may handog na awitin muli original Piray Music. Ang pamagat naman ito ay kay Tagal.

0: At sa pamagitan niyan, magbabalik tayo pagkalipas ng ilang paalala. Philippines really good hit music
1: station. Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
2: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
3: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
2: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
1: Huwag!
4: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig.
5: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
6: Fake news yan! Mali!
1: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
6: Fake news yan! Mali!
7: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
6: Fake news yan! Mali!
4: Ugalihin suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
8: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihin suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
9: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
8: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
9: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
8: Isang mahalagang paalala, Contra Fake News.
10: Mula sa Beat Media Communications.
11: Cloud Radio Time. It's 9:30.
12: Philippines really good hit music station. Cloud Radio.
11: Nagpapatuloy ang espesyal na edisyon ng Kundiman at iba pa sa Cloud Radio.
0: Nagbabalik tayo dito pa rin sa Kundiman at iba pa. Kanina napakinggan ninyo, ano, ilang awitin na yung tinugtog sa atin ng ating mga kasamahan dito sa loob ng studio. At ngayon naman, ipagpapatuloy ito ni Mr. Eddie Suarez. Kung meron ka rin pag-aalayan ng kantang ito, Sir Eddie, go ahead po.
13: Inaandog ko kina Tesosorio, kay Cory Orpiano, kay Emma Regis, Ate Ray Lucero, kay Meli at Mel Raimondo. Happy birthday nga pala kay Ate Ray. Advance bukas.
14: Birthday po.
13: Cheche at Jojo Ibarle at kay Jenny Aco PIA. Liwanag ng buwan aking kakatid.

0: Maraming maraming salamat, Sir Eddie, sa napakagandang awitin na yan. At ito naman, ano, may handog si Sir Nick. Sir Nick, baka may gusto ka rin pumbatiin, paghandugan. At gusto nga sabihin ngayong gabing ito, ang pamagat ng awitin na ito ay di ka iiwanan. Dito lang yan sa Kundiman at iba pa.
1: Ma'am, baka pagwako, ma'am, ano, babati mo na ako doon sa probinsya.
2: Di pala ako sa sasabihin.
3: Nenita
1: ko. Batiin ko mo na yung mga kamag-anak ko doon, yung pinsan ko sa San Roque, sa... San Roque, ano yung bayan, si Tidi Corong sa munisipyo at saka yung si Ninita Corong at saka si Ibilayan Pistas. Ganun din mga ibang ano din mga kamag-anak, matagal na ako hindi nauwi dyan. Saka yung apo ko pala, batiin ko pala yung apo ko sa Kalipronia, si Jemuel Biskondi ko kurong. Apo, pati ka namin, pati mga yung papa mo, kaya yung mama mo.

0: Yun ang isang maikling awitin ano, mula kay Sir Nick Corong, Di Ka Iiwanan. Ito muli ano, ang isang original Pinoy music. At siguro marahil may mga naririnig kayong mga tugtog ngayon na naririnig nyo sa radyo, tapos ngayon nyo lang nalalaman yung mga title ng mga songs. Karamihan kasi ganon, di ba? Familiar tayo sa melody, familiar tayo sa lyrics, pero hindi natin alam yung title ng song. Magkaganon man, tuloy pa rin tayo. Isang handog na awitin mula kay Sir Nicholas. Ang pamagat naman po nito ay sayo pa.
1: Inaalay ko po ito sa aking mga kaibigan, si Nina. Ganon din po sa aking mga kaibigan sa na classmate ko po ngayon sa college. Si La Rochelle, si Janelle, si MJ. Ganon din kay Sophia. Para po sa inyo ang awiting ito.

0: Magbabalik ang espesyal na edisyon ng Kundiman at iba pa sa Cloud Radio pagkaraan ng ilang sandali.
1: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
2: Fake news yan! Mali!
3: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
2: Fake news yan! Mali!
4: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
2: Fake news yan! Mali!
5: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
6: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
7: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
8: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
7: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
8: Isang mahalagang paalala, kontra fake news.
0: Mula sa Cloud Media Incorporated.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
11: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or
12: mano po nino, mano po nino.
11: It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Kabound! Bakuna! Bound FM is giving you more! So much more reasons to wake up earlier!
13: Mas ko papagising na yummier!
0: The best Utah hits of all time! Pinagsama, nakakagana! Isang oras na tamang-tama ang timpla! Kabound! Pasko na! Wake up,
14: bellmates! Merry Christmas, boss!
0: Para sa umagang on the go, kabound! Pasko na sa alas 4!
14: Honey, gising na!
0: Pasko na! Isang malaking babaskong handog para sa inyo, mga kabaumates! Mula sa aming Christmas station, Bound FM! Bound lang yan!
15: Good hit music station. Cloud Radio.
0: Nagpapatuloy ang espesyal na edisyon ng Kundiman at iba pa sa Cloud Radio.
16: Nagbabalik tayo dito sa huling bahagi ng Kundiman at iba pa. Samantala, para sa pagpapatuloy natin, may isang duet song na hatid si Sir Eddie Suarez at Miss Sally Prima. Ang pamagat nito ay Tampuhan. Ano kaya ang tungkol? Saan kaya itong awitin na ito? Sir Eddie and Miss Sally, handang-handa na kaming pakinggan.
17: Andog namin kaya sa mga senior yan.
16: Okay, sige
17: po. Okay, Princess Soriano, yan, kay Contreras, kay Carlos Icayong Kong.
18: Yun.
17: Sa Violet Ramos, ay Nalagayet, Carlson Biardo. Kay Noemi Ordena, La Pasantes, Miling, kay Susan Lee, Let Navarro, at Baby Navarro. Eddie, ano?
16: Ano?
17: Kay Kapitan.
16: Okay, Kapitan. Kapitana Alma Vega Benaventura. Amaya ako maandugan si Kapitana.
17: Oh, si Kagawad Jun at si Kagawad Vicky Nicolas.
18: Ba? Okay.

Yan, napakagandang awitin, ano, lalo na kung may katampuhan kayo, yan ang magandang pakinggan at tugtugin. Maraming maraming salamat kay Sir Eddie at kay Miss Sally Prim. At ito sa pagtatapos ng unang bahagi ng Kundiman at iba pa. Paghahandugan tayo, isang panglahatang tugtugi naman na Botas Malabon. Aba, may pamagat palang kantang ganon, ano? Na Botas Malabon. Pakinggan natin at shoutout na rin sa lahat ng mga taga na Botas dyan at taga Malabon na nakikinig sa amin ngayong gabi. Dito pa rin yan sa Kundiman at iba pa.

0: Magbabalik ang espesyal na edisyon ng Kundiman at iba pa sa Cloud Radio pagkaraan ng ilang sandali.
1: Philippines really good hit music station. Cloud Radio.
0: Kapag lumindol, manatiling kalmado at kumilos ng tama. Kung

0: Because our culture is cool.
1: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
2: Mga awitin nagbibigay kulay sa ating nakaraan.
3: Ganyan pala ang umiibig.
2: Mga melodiyang nagpahayag ng ating mga damdamin at kultura.
4: Ang pusong wagas sa pagmamahal.
2: Samahan kami sa isang gabi na pag-alaala, pagmamahal at puro musikang Pinoy. Mapapakinggan ang mga klasikong kundiman, harana at iba pang paboritong awiting Pinoy na tatago sa iyong puso.
5: Ako po ang inyong kajaming, si Jared Moreno sa unang party po.
6: At ang inyong lingkod, Miss Charmaine Cristobal.
7: At ang tubong kabukiran, humili ay parang kanda. Lagay wari tunay na tunay at wala na.
2: Iyan ang kundiman at iba pa. Tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7 ng gabi, dito lang sa Bound FM. Bound lang yan!

0: Your music splash with Cloud Radio. Trip lang! Nagpapatuloy ang espesyal na edisyon ng Kuntiman at iba pa sa Cloud Radio.
1: Nagbabalik tayo at nasa ikalawang bahagi na po tayo ng Kuntiman at iba pa. Ito muli ang inyong lingkod, Charmaine Cristobal. Kasama natin sa Master Control, Mr. Julius Ungab. At dito sa loob ng studio, ang bumubuo ng Kuntiman at iba pa. Narito pa rin Mr. Nicolas Enriquez, Mr. Nico Rong, Ms. Sally Prim, at Mr. Eddie Suarez. Samahan nyo kami sa loob ng isang oras hanggang alas 7 ng gabi. At sa unang bahagi ano, ng ating tugtugan at original Pinoy music, ito si Ms. Sally ay may handog na awitin sa atin. Ang pamagat nito, Ms. Sally, walang ibang mamahalin.
2: Ando ko muna to sa ano, sa aming Kapitana Alma Vega Benaventura, Kagawa Jun, sa aking tanyong aerobic group, at sa ano, kay Sir Kenji. Walang ibang mamahalin.

0: Yun, ang pamagat po ng awitin na yan, original Pinoy music, walang ibang mamahalin. At si Sir Eddie, may handog na awitin din. Ang pamagat naman nito ay, bakit ka nagkakaganyan?
1: Ano yung handog natin? Kina Lydia Mangalindan, Anton Suya Malabon, kaya din kay Rading Mangalindan. Kay, at ganyan din sa inana ko si Rebecca Parientes at si Willie. Ang aking awitin, bakit ka naganyan?

0: Maraming maraming salamat. Ang pamagat po nun ay bakit ka nagkakaganyan? At syempre hindi rin magpapahuli ano, si Sir Nick, dahil meron din siyang handog na awitin sa atin. At ang pamagat pa naman nito ay Bilin. Bilin, isang original Pinoy music muli. Alam niyo naman na lahat ng mga tinutugtog natin dito ay sariling atin. Sir Nick, handa na po kami.
1: Ang batiin ko muna yung mga kapitbahay ko, si Piping Suga. Pare, magpagaling ka para tumugtugaro dito ng ano, pantomena.
2: Thank you, nagtitinda ng manok.
1: Oh, si Gerardo Hiray.
2: Namin mitis tali yun.
3: Dati ni, yung kapitana.
4: Sino?
3: Sino
4: ang mitis ko?
3: Yung manok.
1: Yung manok.
3: Yung kapitana nyo dati.
1: Yung manok yan yung ano. Kaya, mitititinda dun.
2: Pati driver lang ako.
1: Mga kapitbahay, para sa inyo lahat ito.

0: Magbabalik ang espesyal na edisyon ng Kundiman at iba pa sa Cloud Radio pagkaraan ng ilang sandali.
1: Philippines really good hit music station. Cloud Radio.
0: Maka Squad, Ka-Cloud Kada at Bound Meets. Your daily dose of random topics that you need to know nasa Bound on Cloud. KM's Overtalk.
2: KM's Overtalk.
0: Samahan niyo ako sa kanilang random thoughts na inaabangan dalawang beses sa isang linggo
2: sa dalawang time slot.
0: Tuwing Martes at Webes, 8 PM live on Squadalog's YouTube channel. At tuwing Miyekoles at Biyernes, 7 PM on Bound FM and Cloud Radio. Ikaw, anong overthoughts mo?
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
5: Kay lungkot nitong
4: it's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
5: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim.
4: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na tumungaw sa bintana and listen to his love song.
5: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
4: How do you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Bes, grabe, nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
7: Hala, totoo? Saan ka sumali?
6: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
7: Naku po! Juan, scam yan!
6: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
7: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
6: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
7: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
6: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
7: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
6: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
8: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages, lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasan magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala. Kahit sabihin pa nila ng processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
7: Kaya huwag magpabudol, bes!
0: Kabound! Pasko na! Bound FM is giving you more! So much more reasons to wake up earlier!
2: Pabasko papagising na yummier!
0: The best Utah hits of all time! Pinagsama! Nakakagana! Isang oras na tamang-tama ang timpla! Kabound! Pasko na! Wake up,
9: Bellmates!
0: Para sa umagang on the go, Kabound! Pasko na sa alas 4!
9: Honey, gising na!
0: Pasko na! Isang malaking pamaskong handog para sa inyo, mga Kabound-mates! Mula sa aming Christmas station, Bound FM! Bound lang yan!
10: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
11: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
10: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
11: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
10: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
11: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
12: Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
11: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagnatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
1: Good hit music station. Cloud Radio.
13: Nagpapatuloy ang espesyal na edisyon ng Kundiman at iba pa sa Cloud Radio.
14: Nagbabalik po tayo dito sa Kundiman at iba pa. Samantala, babatiin lang natin lahat ng mga nanonood na sa atin ano, sa ating live streaming on Facebook at syempre lahat ng mga nakikinig sa ating mobile app. Sa lahat ng mga hindi pa nakakapag-download ng mobile app natin, available po ito sa Google Play Store and App Store. I-download nyo na ang PBS Receiver. At batiin din natin ano si Sir Kenji Richards, ayan, pati na rin si Romel Livid. Mga lahat po sila ay nakikinig at nanonood ng ating live streaming sa ating Facebook page. Follow nyo na kami at Radyo Magazine. Samantala, sa pagpapatuloy natin, may handog na awitin si Sir Nicolas. Ang pamagat naman ito ay Kamya. Tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa Kundiman at iba pa.

maraming salamat Sir Nicolas. Ayan, at sa pamagitan niyan, meron tayong panglahat ang awitin. Ang pamagat naman nito ay Ang Halik. At handugan tayo ni Sir Nicolas, Sir Nick, Miss Sally at Mr. Eddie.

0: Magbabalik ang espesyal na edisyon ng Kundiman at iba pa sa Cloud Radio pagkaraan ng ilang sandali.
1: Philippines really good hit music station.
2: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
3: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
4: Ano ba, Bill? Di ba mo nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na! Pumasok ka nga sa kwarto mo!
3: Okay po. Ayoko na! Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
2: Huwag!
5: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig.
6: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
7: Hala, totoo? Saan ka sumali?
6: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
7: Naku po! Juan, scam yan!
6: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
7: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
6: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
7: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
6: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
7: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
6: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
8: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasan magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala. Kahit sabihin pa nila ang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
7: Kaya huwag magpabudol, Bes!
9: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
10: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PANASA.
9: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
10: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
9: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
10: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
7: Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
10: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagnatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
11: Kabound! Bakuna! Bound FM is giving you more!
12: So much more reasons to wake up earlier!
13: Mas kong papagising na yummier!
12: The best hits and hits of all time!
11: Pinagsama! Nakakagana! Isang oras na tamang-tama ang timpla! Kabound! Pasko na!
12: Wake up, Bellmates!
14: Merry Christmas, boss!
15: A loving Christmas for you!
11: Para sa umagang on the go, Kabound! Pasko na sa alas 4!
16: Honey, gising na!
11: Pasko na! Isang malaking pamaskong handog para sa inyo, mga Kabound-mates!
17: Mula sa aming Christmas station,
11: Bound FM! Bound lang yan!
18: Time.
8: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Ikaw ba ay naharana na?
19: Tumawin mo sana.
18: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
19: uso pa ba ang harana?
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Good hit music station. Cloud Radio.
0: Nagpapatuloy ang espesyal na edisyon ng Kundiman at iba pa sa Cloud Radio.
20: Tayo at ito may handog na awitin sa atin si Miss Sally Prim, original Pinoy music muli. At syempre, kasama nyo pa rin kami live dito sa loob ng studio habang kayo ay naghahapunan sa inyong mga tahanan. Maghilaw tayo sa mga tugtugin natin, Miss Sally. Kami po ay handa na para sa awitin mong pangako.
21: Para kay Boyet Prim.

0: Maraming salamat, Miss Sally. Ayan, ang pamagat po niyan ay pangako. Nako, pamilyar na pamilyar sa atin yung tugtugin na yan. Samantala, Sir Eddie, meron ka ding handog na awitin, original Pinoy music. Ang pamagat naman ito ay Ulilang Puso.
1: Inihandog ko kina Pasa Family si Huko, kay SP, kay April, at kay Alma si Huko. Ganyan din kay Kapitana Alma Beneventura, kagawad Jun, at kagawad Vicky Nicolas. Aking aawitin, Ulilang Puso.

Maraming maraming salamat. Ayan, ang pamagat po niya ay ulilang puso. At syempre si Sir Nick Corong din. Susundan ito ni Sir Nick, ano? Ang pamagat naman itong tugtugin na iahandog niya sa ating lahat ngayong gabi ay Sayang, Dito Lang Yan sa Kundiman at iba pa.

0: Nalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? Saan ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
1: Naku po! Juan! Scam yan!
0: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasan magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala. Kahit sabihin pa nila ang processing fee lang, i-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes!
3: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
4: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
3: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
4: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
3: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
4: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
1: Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
4: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagnatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
5: Kabound! Bakuna! Bound FM is giving you more! So much more reasons to wake up earlier!
6: Tapos kong papagising na yummier!
5: The best Utah hits of all time! Pinagsama! Nakakagana! Isang oras na tamang-tama ang timpla! Kabound! Pasko na! Pasko na!

Maraming salamat, Sir Nicolas. At para mas kumpletuhin pa ang ating gabi, meron pang pangkalahatang tugtugin na handog sa atin si Sir Nicolas, Sir Nick, Miss Sally, Sir Eddie. Ang pamagat naman ito ay Orasan ng Pag-ibig.

0: Samantala, kulang na tayo sa oras, ano? Hindi naman, okay, sige. Magpapasalamat na rin ako, no, bago natin na-introhan yung last song natin ngayong araw na ito. Maraming salamat kay Sir Julius Ungap. Thank you so much po sa lahat ng bubuo ng Kundima na ito, iba pa. Sir Nicolas Enriquez, Sir Nico Rong, Miss Sally Pri, Mr. Eddie Suarez. Maraming salamat din sa lahat ng mga nakinig at sumama sa amin sa loob ng 2 oras. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi muli. Ito ang inyong naging lingkod, Miss Charming Cristobal, sa ngalan ng ating kasamahan, Mr. Jared Moreno. At para sa panghuling tugtugin natin, panglahatan muli ito, original Piray music, ang pamagat naman ay Kumalas sa Sumpa.
1: Nalalaman ko

At yan po nagtatapos ang espesyal na edisyon ng Kundiman at iba pa. Mapapakinggan muli sa susunod na linggo sa bago nitong oras, alas 9 hangtod alas 11 ng gabi. Dito lamang sa Bound FM. Bound lang yan!

0: This song was brought to you by
1: Bagong Adam Orelole John Monok. Pasurubong pa uwi yan.
2: Naubos na ang pera ko. Pinambili ko na sa tapat na. Champion, tapat po sa inyo.
1: Mag-TGF lechon mo no. Para kumain ng lechon mo no.

0: Ikaw ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
1: Fake news yan! Mali!
2: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
3: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
4: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
5: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
6: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
7: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
6: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
8: Isang mahalagang paalala, Contra Fake News
9: mula sa Beat Media Communication.
10: Sura Miras po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsta na, no promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
11: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
12: Tingnan ang ilalim ng Shell Yokap
13: para sa chance manalo.
12: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
10: Cash Shally na!
14: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
15: Ginebra San Miguel, huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra products para sa chance manalo. So,

0: Ripe Med ay premium ang pagkakagawa sa presyong abot kaya. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sipag mag-aaral. Oh, kaya pa? Mentos muna. Study mode na ulit. Yes to fresh with Mentos.
3: Back to school traffic? Mentos muna. Kahit matagal ang biyahe, just say yes to fresh with Mentos.

0: ang karne?
1: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
2: Kaya presyong suki na yung 700.
1: Pero sige, bigay ko na 800.
3: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. Ang nagamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
4: Sarap magkasama.
5: All-in-one, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Si Sex Bomb Rochelle po ito. At kung relate ka, kung masakit kumalaw,
7: happier tayo pag sumakit ang tuhod ko, pag sumakit ang beong ko. Eskalan, eskalan, eskalan.
8: Mag-eskalan!
9: Tulog magpa-disappear ng arthritis pain
10: with long-lasting relief up to 12 hours.
11: Ang sarap ng gumalaw, gumalaw ng gumalaw. Sarap ng gumalaw pag walang ow! Eskalan!
12: Unilab quality yan.
13: Naproxen sodium is the generic name of Escalade. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Non-stop allergies? Ang solusyon.
15: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Alco Plus, Alco Plus.
16: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
1: Fake news yan! Mali!
2: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
3: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
4: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
5: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
6: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
7: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
8: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
9: Isang mahalagang paalala, contra fake news
10: mula sa Bit Media Communication.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Always Grocery, a quality grocery of Melody Mart Corporation, opening branches nationwide.
1: Gusto mo ba ng magandang sabon? Subukan mo na ang sabon ni Wally, ang pinakamagandang glycerin soap sa Pilipinas.

absent ang mga germs sa balat mo. Subukan mo ng ikalbo ang mga germs sa balat mo with Sabon Miwali. 15 pesos per box. Available sa mga sari-sari stores nationwide. Bili na!

0: hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
1: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
2: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
1: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
3: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
1: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
4: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
1: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
3: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
4: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Bit Media Communications.

0: of Colgate sachet with regular use.
1: Mga mommies, para sa pamilya, piliin ang Colgate Maximum Cavity Protection.
2: Magandang gabi sa mga estudyanteng lumalaban para sa makinilang mga pangarap. Sa mga pagod, puyat at naduduling na sa kakaaral para masama sa honor or dean's list. Alam ni PJ Piloso po, kayang-kayan yun yan. Kung meron kong kayong hindi kakayanin, yan yung tiisin ang sakit ng ngipin. Yung kirot ng ngipin, damay buong ulo eh. So, paano ka makakafocus ng lecture? Wala ka naman naiintindihan. O sa exam, mali-mali na ang sagot mo. Hindi ka rin makakapag-recite yan. Mayamang pagdating sa review, hirap ka rin. Ayaw namin natin mabagsak na score. Pero turun ko yung ma-sure ball na ang gamot para dyan. Dahil dito, ito rin ang trusted ng DJ Pilosopo ninyo. Dolphinol. Bilis relief na subok that works in as fast as 15 minutes. At nire-reseta na ma-doctor. Dolphinol is the most doctor-prescribed mefenamic acid brand. Mati sa IQVIA, PMDA at IAM prescription data. MAT December 2025. Kaya dapat sa unang kirot pa lang ng ngipin. Para sure ball ang relief, Dolphinol. Bilis relief na subok na works as fast as 15 minutes. Mefenamic acid is a generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult the doctor.
3: Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na, subok na, in as fast as 15 minutes. Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
4: It's Melee Francisco.

0: This song was brought to you by...
1: Walang halong pandududa. Dito na ako sa subok na. Champion, tapat po sa...
2: Itagay ang tunay, tatak ng tapang, tatak hinebra. Drink responsibly.
3: New ZZ Plus 40 with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.

0: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
1: Fake news yan! Mali!
2: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
3: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
4: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
5: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
6: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline ito.
7: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
6: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
8: Isang mahalagang paalala, kontra fake news.
9: Mula sa Beat Media Communication.
10: Sarah Guardian po, ang mga kape ito, ibang creamy coffee yan. Ito na, mag-copy ko Blanca para ititimpla ng kape. Tapos iinuman ako ng kape at masarap na. Sarap. Sarah Guardian po. Sarap ng Blanca Coffee to. Para masarap sa kape, Copico Blanca. Creamy coffee na. Blanca kape na.

0: Mga ka-squad, kaklaukada at Bound Meats. Your daily dose of random topics that you need to know nasa Bound on Cloud. KM's Overtalk. KM's Overtalk. Samahan niyo ako sa kanilang random thoughts na inaabangan dalawang beses sa isang linggo sa dalawang time slot. Tuwing Martes at Webes, 8 PM live on Squadalog's YouTube channel. At tuwing Miyekoles at Biyernes, 7 PM on Bound FM and Cloud Radio. Ikaw, anong overthoughts mo?
1: Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot-kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness. Bye.

Buena suerte, Gamefound Nutrition. Propel 2210. Derby King. Nutrio. Buena suerte. Para sa passion at dedikasyon ng Pilipino magsasabo.

0: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? Saan ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
1: Naku po! Juan! Scam yan!
0: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako magbiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, Bes!
3: Isang paalala mula sa Bit Media Community.

0: na hanggang sa dulo. Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.
1: Gusto mo ba ng magandang sabon? Subukan mo na ang sabon ni Wally, ang pinakamagandang glycerin soap sa Pilipinas.

0: germs sa balat mo. Subukan mo ng ikalbo ang mga germs sa balat mo with Sabon Miwali. 15 pesos per box. Available sa mga sari-sari stores nationwide. Bili na!
1: Ang grocery para sa masa.
0: Sari.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

Pinoy. What if kalmahan lang natin, let's go. Dito, masaya lang, kahit may lahat. Na para bang pagkati lang, may sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trico, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman, Pablo.

0: bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
2: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
0: Huwag!
3: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig.
4: Isang paalala mula sa Big Media Communication.